0: aja bono nyoko kuchase
1: ese serikai
0: eh
1: amagana yo kwana na chipasa
0: bono ngite bago biena ni vitu biruna bamanyete umuntu mutakana rwenda kunyora lakini baina na nani kuchisa bali bara mataji yani ngombo yaga
1: eh
0: bono gaki
1: eh
0: ndosuke mutako
1: eh
0: bintu mbiri biya
1: eh
0: Hey, Eva ni siyo baale no nyugwete ndugu yangu.
1: Hey,
0: aye, ya ye. Amo nandikari ni nyanjera na iti mokuwe wakurubaria.
1: Hey,
0: magina mate.

0: Moski buka mo tete mo nyako beka mo nyako dance. Ane zinere yuti kike paga Amerika. Mo chumo iki mo nyole mo mo tamali mo nyole chita kala ni bera mabuda ba advice ya bole. Kono raba budo me to chiro kuti ada sakwa na kuti. Na raisa tayo kwa beka na ramuski yoy. Kara ada tete mari tu kile mo DJ. Okay, that's social media. No bata Facebook account.
1: Nimbata.
0: Usina na TikTok account.
1: Nimbata TikTok.
0: Oru usiye vasi ngiye ga yebuko. Obeke no nyan chun 316. Gusobeke no nyan Jeremiah 29:11. Ama ngana maja. Ako tebe nganya sani kapo ati merubiri miya kuchi sabantu bae. Uposti ya se account ya. Onta ichi commentiri ngo konyo. Reaction ni ngo konyo lukuruwa.
1: Kaya ati like sikoza niko michoka.
0: No hiko minichi ni nyinge hiko mba wanchi tewa konyo riko.
1: Iso to kwanza.
0: Lakini kendo upape kire gento kento upate api nga? Upate api nimeachwa. Uli kena ne kigiyoka. Inu ni mbama ete.
1: 1K go chigora alia.
0: Inu ni mbama nga mdobe ba subu eto ni mbama ete. Gora kumimole nzei. Mo chande gete sana. Mo takete mo yugu binto biribi ko bakonya. Ebinto biribi yusu resna yu mogo takatu wanda ko bate bige gabi bakonya. Bono raki kira bate ila naki ebinu no klasi ga iga. I come and grab something that can change your life. Kiliroje ngangke koko konya wachira nae. Kiliroje ngangke koko komentera ronyan 2 minutes iga sobo gima wawo. Take it. Onyo kwa rodi ngomo sikino royo. DJ wachiri ya ngoma.
1: Kabisa.

0: asante
1: nda simungona kuri kwanga nere sokuru kibando mose timbiyole
2: vesa hello
1: hey
2: kirevya provesa
1: wakira
2: eh yo nere sokuru kibando mose kuri kinyoro keri kenye onrivencho ngende ari bobas guaniante meri menye abuto nguani erida bauru waro na babali iga se platform ye na bali bali ke sona comment section tari ke sona isi ko mwa bantu yani comment section biamona
1: biamona sante sana sante sana ndre kwa nga nere James Simbiore
3: na kimu agire kuru wa abos sabasi
1: wa kire bia
3: lo bwana na James kuruwe vio skiviaru irundani na onke bukatele teke wababano igango kuwa ni musanyi onora wakumwe nga marungu na po iko toke ndede timbu atima ange
1: Leona asante sana. Ndio kulikuwa na nere Lizzy Murambiore. Karuita hiyo Ezra Biore.
4: Uyande sabasi. Amalia tanga ku Ezra. Koru anseme koru ku kitutuma saa watombe anta wabu kitutuma wakwa nirivonsi ase watakerote watoramu
1: mbiyo muna asante sana ndore kwa kwenye nere bonfire mbiyole
5: mbiyo ande sabasi na ande wakire wia
1: wakire
5: nje ono nkuru ku bonfire nda somu musio kumuchio kichauli Kwani ane mpuhiralia sawi uraniri ya venga Kwanyo mwa katata Thomas Na mama Anjanis Kwa iwati nguwebo mwongnone Winifrida Nere na mtumira makwani Nomo zani ono kuro kwanga Omu uko Kuruwalia ndira mamu inare na makwaniri Direct yane Benaiza Nereti ya makwani ya mwikira se mambi ya wana Na wala pia se prati wa mwe wansi
1: Mbia muna asante sana Uwe kurukua nga nere Kurukua nga nere Edu Edu Liza mbiore
6: Mbia muna wakire
1: Wakire bia
6: Ndi andwa maigane kasa wala ese guesti plus na eyo mawa Ena nje nguru kwedu inimechia ngakuru hali nyanguru Ndi anga nendia umwano mdo kwa kutini mambi ngia Jack, Boss, Wabaki Sale, Anna, Was, Sukuro Yane
1: Mbia mono
6: ama na nyakundi yoyole sema chira asialia na sama tamira maya
1: mia mono ora seredio ko kuana bono kumachi maliogia igago kole kwa next time kwa make sure nga kwa rura seredio mugambi ndio mangana ko babia hiyo kulikuwa na ra Hivon
7: na upande zingine
1: mia mono
7: Kengro ku Ivani kirbonga kikurumora komanga. Ngo kwani mama Pascal ya kwamba tate zikyonga. So kure ane sirweri. Baba kerba. Na bantu bonsi ba morako. Ngo baganirie mampiengia.
1: Mbona asante sana ndre urukwa nga nere destiny mbiore yote hiyo mugirango mbiore Lucas